0: In kih yambadai, in kih tanummata, yigabat gahtan faddinta, anuken kubran faddinta.
1: Yey, sina maktubet nam faddinta. Sina maktubet wa iniki, takkem matana. Sina maka, tubet nam faddinta.
2: Ha, nummokok nummokok, nummas sina maktubet anam faddinta. Ha, ah nummah kardamara. Kadamara hayaham.
3: Biddi, biddi, biddi.
4: In kihtan arangubalai saike wagari darra oison huisi nitum mi'iti tagahai mangum akuk atsa. Ummatah amurra'iyo ke ananiyo abtahtan kubur farah mahalai dagum hinna. Tah kadui Afrika gai se edanu kubur fara isi kubur ih gubat hai tah tarra sittihi. Afto ke lakuh inna tanimi isi gabakai kah tahim fadda.